0: best internet radio station.
1: Josepho alivakanaka kisone moyo wake mambo iane angaite sa Josepha iane angaite sa iye zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke ndiri pa Zimneti Radio.